goreng nganti kecemplung blumbang. Wah. Aku senenge anggere ala seraginan. Nanang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang mula kanca Wirapradangga saiki iki ora kena ming nunut. Kudu ngerti dhewe tutukane. Nek ana ketangga tutukan kaya ngene iki mau, nek ora ngerti nutih ora ming dilarik. Mula disiplin iki penting. Lunga macul sangune ya pacul, ngono lho. Lunga nabuh sangune nut. Girang nutasi gending. Lunga nabuh sangune remi. Bandang kaya ngono. Goreng-goreng. Kowe nek kon ngelikke ya gemang, tak elikke ra kena. Yuk ndelok bandang kaya ngono. Eh, nola gareng petruk aja padha kebacut guyonmu. Sinuwun Prabu Sri Bathara Rama kebareng lenggah. Ayo padha diseba supaya gumolong ciptane.

Kakang Rodo sampun ngantos ajrih kaos. Kita medak Mercapada wayah kenakian Bathara Rama dipun pelapat. Nggih. Badhe kados pundi tumindakipun Kakang Rodo kepareng mriksanana Kewala. Nggih. Nanging menawi ngantos mangke dados campuh Bandayuda, Kakang Rodo kedah saged anggenipun paring priksa. Sampun ngantos Bandayuda sak manci-wanci utawi sak papan-papan. Oh nggih. Pareng nyuwun pamit ingkang atus-atus Kakang Rodo.

0: wis mbok tampani. Nggih sampun, nggih nyuwun pangestu mawon. Mugi-mugi kula kuwi nglampahi lelampahan menika.
1: Iya, iya, iya. Wis. Karya slamet ya. Aku bali ana ngaleng Kadiraja.
0: Nggih, ning kula mboten njaluk lho niku wau karo sampean dhewe.
1: Iya, iya, iya.